mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ki bi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbo mi ni akoko yi pastor odekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ah gbogbo yen dide oni loju anu oni ni anu ninu bi emi se mo ki gbe pe ojo meta ni omo fi se awewa mo mi edide alakoko oni ojo sunday to je ojo isimi ojo wednesday bayi ikan ninu awon ojo to se pataki ni enikan ni wayi bi beli gbe kale ojo di mimo fun wa pe iwe ojo wednesday bayi ojo anu han ni atojo jimi oloyin so eja lo si bi pepe ka lo dupe gbogbo eyan omo Olorun awe wa di meji loni a nbo ni church kin to ni e lo bode di omi te le mu tan enikan ni ah kin mo to de omo se se kin break in church yes o gbe omi yen dani so gbogbo eni tin lanfani lati gbo mi eja kokko ti e lo dupe na mummy e dide daddy e dide e wa jobale e wa ki ologun ajobo oba to nsanu emi ati e momo kigbe ni gbogbo igba ti ba ti wo ojo wednesday bi eleyi adua meta ni orun ki ko laye adua meta ni olohun ki ta janu to si je pe a jo sare se papapa gbogbo eyin te jisi mo le alaye laaro yi o se ja lo si bi pepe lo do bale e lo kunle e dupe lowo baba mi baba re ikan ninu adua ti olohun ki ko laye oni adu ope so le dupe fun so le gbega pe baba mi mo gbe oga e ja jo fenu so pe oluwa mo gbe oga o oluwa

0: gbogbo eyan omo Olorun gbogbo igba ti Olorun ba gbo ti omo eniyan gbadu ope ki ko oni I will enter into his court with thanksgiving in my mouth emi o si wo gbangan re lo pelu enu ope ase ki to sile kun yara iledumare ase ope ni so oba mi oba ti e yi ka otun bo se kun le yen yi ka o si adu akoko ti Olorun ki ko ni e wa kigbe tele mi leyin baba mi awe di ojo keji loni mo dupe lowo re to toju oba mi layo adua keji ti orun ki ko oni adua fun idariji ese eisa eyin o le lo bi ese ba ngbe nu aye bibeli ni a le tesi waju ninu ese ninu we rome 6:1 ka ni ko ri ofe o mo po si olorun o ese loro niro ati nise mi olorun dariji mi ni bi pepe na lo tin toro yen o mo sun bayo oni bi emi olorun ba nsa mi ese ta lo to be ti o le duro oni sugbon idariji nbe lodo mi ke le ba ma beru mi a le tesi waju nu ese ka ni ko ri ofe ko mo po si ese lero loro mi olorun dariji mi mo wo tese mi mo wo tesi awon obi mi olorun dariji mi adua keji ti olorun ki ko niyan ni won gba to fe nu so a dari ese ji oloni in Jesus name adua keta ti orun ki ko oni adua anu bo se dobale yen o se kigbe olorun sanu fun mi loni oluwa sanu fun mi ninu omo baba mi olorun sanu fun mi ninu omo iya mi jo jera nu gba this is the voice of the Lord mi to ba tin gbo mi oni anu nikan lo sogo lori te idajo so gbogbo eni to nlanfa ni ati gbo mi oni bi israeli ba po bi yan reti okun o le mi o sanu fun eni te mi o sanu fun ma si yonu si awon ti ma yonu si Roman chapter 9 verse 15 so gbogbo bi te ba tin gbo mi mi mo bi te wa oya yi mama yi yi tan daddy mommy eyi e dobale ke yi olorun fi anu fi bi aye mi wo loruko Jesus so gbogbo n te se merin iru eni be nu osu Wednesday merin be mo mo ni kawon eyan oru ebu anu bo ti e je ko ni ore majemu nu loni so bo se dide loruko Jesus oye dide nle gbogbo omode atagba ti ngbo mi just stand up e wa nawo eyan mejeji soke baba mi awe mi di meji loni oluwa pin mi ni anu fa anu sa anu mi loruko Jesus awe mi di meji loni olorun fa anu sa anu fun mi loruko Jesus se ri gbogbo ose yi bi nse mo gbadua sinu omi te le damu tan niyan o ye lo bomi te le damu tan e make sure pe ti ni bottle kenkele de di omi to le mu tan ta ba ti fe break awe ni ago kan abo oni wa mu omi sa a n lo si church laaro yi mo be ke mu padlock yin e ta gba ti mo anoint lojo Sunday gbogbo eyin odo Jesu e mu padlock yin lowo gbogbo eyin mama ati baba oni la gbodo gbadua si o nkan 21 to gbodo tilekun e nkan 21 to gbodo silekun e ninu osu baba bayi mo ti so tele ago mejo abonisin apoko ise elekeji o bere ni ago merin lati world e wo moto gbagi ele be so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ye bi e ba gbagbe to e ba ranti mo so nipa iyo and anointing oil meji meji ninu osu ta wa inu e ni Jesus City o so mo ojo ibi woli ode kun leni emi mo si so pe oluwa ni ka ru ebo majemu ni meji meji e ja wo ti o tele e ja wo ti o tele an gba we loni isin taro yi o le isin meji ni ma se tin ba ti ku lori no studio bayi mo n lo sori Facebook niye mo n lo YouTube mo n lo TikTok ago mefa bo ni ma wo be laaro 6:30 ah a ton ti bere nkan mi bi ogo se nje ti Olorun e bu iyo die loni ojo keji a ni gbe wa church emi ni eti ma fun yin nigba ti a ba de Jesus e kan ba mi bu iyo die gbogbo ite ba ni le e gbe pade mi lori Facebook ni si e gbe pade mi lori YouTube ati TikTok bayi so anywhere any place where you are e je ajo foke ni hallelujah la mesan gbogbo le oye egbe soke somebody shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ese ogo ogo ogo ogo ogo ni fun messiah eyin olufe iyanu akoko ti o sele si aye re lati nu osu ilo oni mo pe ni divine speed enikan ni kini nje be agbara ti o mu oyara emi lati tete rin le won ti ya o le so ibi ta de bayi osu meta abo loku afi ko ya rin le ko le ba won ko to le ya won le enikan ni ba won mi o mento fe ba sugbon kini kan ti won so si mi leti o ni pe irin ajo bere si ya bayi eyin omo Olorun osan meta meta la vi break loni pelu eyin meji meji ni agbara ni to ni aye atun mo fi September sere odo bi n ba ti kun bi nisin ma bo sori YouTube inkete ti n ba ti kun lori YouTube an bo ni church agun mejo abo nisin akoko mesan ni elekeji mami ati daddy e mura laaro yi o a si jo gbawe ni gbogbo eyin omo odo Jesus eyin omo kekeke mami ja won omo yo gbawe gba to ba bi di 130 2 at break mo nbo gbogbo le eje nse bayi enikan ni define speed aye ipegba o pegba
1: amen so I will be talking briefly gege bi nsi paya ti mo ri bi mo se nbo about the wisdom for define speed amen mama wo mi iwe Jonah chapter 3 eyin engineer Jonah chapter 3 eje nka lati verse 1 losi verse 4 the book of Jonah chapter 3 verse 1 won ni oro oluwa si to Jonah wa le keji wi pe iyan ni pe oro ti kokko to wa lala kokko bo yo fumble bo ora anu gba pada oro yen tun wa to wa pada ki se gbogbo eyan lo ni grace yen o ti won fun lanfani e keji na we ninu eyin mejeji wa ri second chance ekipe ni ma ri second chance sit down enikan ni ki won pe be eni to ti fe oko lala kokko to ti bimo bimo bimo to ti bi omo mefa ti olodun tun wa fun ni second chance to tun wa fe brother ti o bimo ri iwe eni sister to ti bi omo meta to na tun so testimony e to tun pade brother kenkele kan to si ntoju e bi ranu sugar second chance niyan so awon kan be to je pe bi won o se waya aye yin niyan o le sise kan woman nkan ti bo se le ki mo le nkan ti se won a tan pe o pe o wa mo je ni eyin won pe lo mo John Tony kun ajifa bo ba se won ni na so pe yes sit down oro oluwa si tun pada to Jonah wa le keji dide lala kokko nigba to to wa ola gidi solohun olohun gbe sinu eja eja lomi amen ni chapter 2 iwe Jonah oni oluwa gba mi inu ibu ni mo wa iku ti de ibe ni mo tin kigbe lati inu eja ko gba mi olohun olohun sa fun second chance so lo bi mo ran olohun lo oni o ya lo soju ona eja po le e gbo n to so ni verse 2 di de lo si nenefe ilu nla ni ki o si kede si ikede ti mo so fun o yes sani verse 3 Jonah si di o si lo si nenefe gege bi oro oluwa nenefe je ilu nla gidigidi to to irin ojo melo eyewo ojo ojo ojo boss verse 4 bibeli ni Jonah si bere si wo inu ilu na lo ni irin ojo melo ojo melo akino wa se won ko logbon ase kan ti de bi an ko yan logbon na ku ni orin bi to ye ko lo ni ojo meta lojo kan ko so gbon to fe dasi ko si yogbon to le dasi ko si yogbon ti an le ko to ba fe gbe lati Nigeria lo si Australia o le de be loni bo nigba ti Olorun ba de ohun ti awon kan se ni odun meta wa si se losu kan nice mo ro bo wo film ta n wo boy irin to ye ki Jonah orin ni ojo meta lati lo bi ti Olorun ran tori pe owo Olorun kan ori iyanu ti won pe ni divine speed o si de be ni ojo kan mami e lo bude di omi te le mu tan o di ago meji la ka to lo soro mi
0: odo mi abere omi to gbe lo yi ti ma ni olobu yi odo mi ase loni omi ti mo ni olobu yi odo mi majemu dede omi to kokko fi break a mu losan ni gba ba be to ba to time lati break ni 1:30 e wa osan meta le se ri bo se nlo losu yi yo ya to gedegede ohun olodun ni mo ran yin leti o pe on the 7 on gangan lo bo si ojo ibi mi oje 77 special ase ba se nle ni so gbogbo eyin omo olodun te ndo gbogbo mi mo fara balẹ tele trend ibi ipade 77 ni ma ti pin oil eleyi ti mo ma pin gege bi ohun oluwa anointing oil meji meji because in that dan wo ni osu yi ipade yen lati gba baba woli iko ati iriju eledumare baba mi baba re fe mi Emmanuel the presiding pastor of Living Spring Chapel International worldwide agba won lalejo ninu ipade yen na mi ti le so bi ipade o se lo o gogo se nje ti olohun but mo sa mo pe on the 7 oni oje ipade man ni gbagbe inu mi si dadu tori mi ti gbadua le mo si tun gba gogo iyanu to lo n fe fun mi lojo yen ko fi be mi ko fe yin ko so gogo ibukun temi di ibukun ti yin bi wo ba rona lo woli oje kun le ti lo olohun ba ngbo ba se mo se lododun ni yen am gogo eyin omo olohun generally ti mo le gbe omo wa ni odun to koja te ti bi omo lowo o gbo omo re wa dupe gogo eyin ti mo le ko le lodun to koja to ti ko e nbo ninu ipade agbara ma wa gbadua fun ipele eyan meji lami engineer e ja mo wo film aye Jonah Ibo ba se nba bo
1: ese bibeli ti won gbe si oni mo te batisa to pa kadara mi da aseyan le rin ojo meta ni ojo kan aseyan le se nkan 30 years laarin odun kan se bayi ekipe emi yiyara bolu mi sit down emura nbi gbogbo eyin te ma claim emi legbe afiko ya gbadua yi ti emi yi bayi le bo sara aburo olohun bo yo ya o Jonah si bere si wo ilu Nineveh to to irin ojo meta ni irin ojo kan and that is what they call wisdom for divine speed you can't explain it to ba se lodu awon aye lodu awon yoruba lodu awon babalawo won lo ti fi kanako sara se mo ti n pe kanako awon baba ti o de ni mo nje o de ni baba mi my father was an hunter ogboju ode ninu igbo ajerun baba to bi mi lomo awon baba won de ni won won gbowo so ti won ba fe rin lati ibadan lo si ife tabi lo si apure nbe yen won a so nkan mora in ti won ba so mora yen so nigba ti won ba fi di owo oro le won a ti wo be enikan rin lati eko lo si abuja nigba ti buhari wole eyin wo le ranti o rin fun 31 days to ba rin lati eko lo si abuja wa lo 31 eko lo ti gbera but to ba de kana ko mora igba ti o ba bi dale ola yo de be so to ba de be bi se rin yen yo pada rin fun odidi osu mefa ti ba ti nsun yo ma rin ni esu oni ori ofe olon nikan lo lori ofe e ki gbe

0: kan be nbi to je pe nta nbe lo le loni ase yi ni ti aye re yo fi sare e se bo sare aye re yo fo because ti won ba fun oni abere yi to ba ile gba won fi o se yeje Jonah bere si wo be ni irin ojo kan ko si rin pada loju orun Olorun ni e so pe Olorun ni se wa ri nigbati mo ri ese bibeli ninu awon ti irin ajo e peju laye emi number 1 in le kayo odun ti me ka primary school leyin gba ti mo wo secondary school mi o fi jo kan fail yi igba mo jade ti mo fe wo university odun mejo mo se nle odun melo kin to mari onajin igba ti mo jade school ti mo jade secondary school oni mo pade iyawo mi ti mo di teacher lesson re emi mo ma ko ohun to sin egbon re ati ope awon tun saaju emi wo school emi ti nani kan ni woli so re rin un nigba ni ekun ni olorun ba ngbo nigba to ba lawon te jo bere ti an ti sun waju to wa to lawon omo nu e awon ti won ko lesson ti won tun ya ole o ni bibeli bi soro o ni awo fun awo ohun ti eniyan ba ni ni o fi ra emi e awon nkan kan be to je pe ti olorun baba o da si ko si ogbon to fe da si mo sa yeye ni gbogbo eyo omo olorun yin wo le ti so re ma jemu yin oba tori nkan wo nkan o tun le wo abalai lati fi sanu ti ena ore ma jemu e kan la mo san losu awon kan se ti won lana mo ti so e meji loluwa ni asan re ma jemu losu awon kan ti san kan lana eyin te ti san lana to ti e ti da si papa debi po sele keji kin lo de to le bere loni ojo keji enikan ni ore ma jemu psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi je ki won fi ebo ba mi da ma jemu so gbogbo le o ni bo lo ti ngbo mi solomon lo mo dada ku da yen ele o loru mo lu o fi ebo mo lu 1000 wi bo si olohun olohun wa yo si oni so nto ba fe laye inti mo sun aye eyan siwaju niyan eran ti ko lilius ni osu kesan bi eleyi bibeli ni o gbadua o si to ru ebo mejeji on lo goke lo si orun fun iranti and this is September to remember oni lojo keji bayi bi ogo se nje ti olohun gbogbo eyan omo olohun te fe ru ebo ma jemu yin loni meji meji ni emi oluwa ni ka se losu osu to se pataki osu mi to ni anfani lati ki gbe pe eleda osu mi to mo mo wonu ipinu ati majemu olohun lo emi asi mo so akobu okele ki ra won be oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu e je ki fun yin ni account number church o gbe ni to fe ru ebo majemu ore majemu bere lati 2000 lo soke elomi san 5 elomi san 10 elomi san 20 50 bi olohun ba se da si o si ni 2017 se ti e na la ro se number 1 o to se kan si ko to pon di 7 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank Comfort Life Mission International local bank First Bank bi yan ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International yo gbe jade eyin te ti san aposu losu testimony asi ni testimony akoko ni yiyara ona bo la fe gbe gba o engineer e ja dele agbara na oro yi abo abani ba se mo mu body e die ri oju mi ri to mo nbo
1: baba mi o e ka ro san mo dupe lowo olohun jiji olohun pe olohun ma jemu olohun to da siwa ninu emi ati idile mi nigba ta bere program yi ni last that mo join November ba ma soro kan ni ibi oni pa omo ibi oni pa omo ibi oni pa omo ore le bi yen mo ni ase baba mi ba mi dele ni ibi gan ni point akoko ni life thing ibi ni gbogbo olohun jiji olohun pe olohun ma jemu o de mu ibi kuro o mu ebi kuro o mu ise kuro o mu osi kuro o mu ami kuro ninu aye mi pe ti mo da po mo ipe yi emi te pe mi re ni fun mi lowo ri mo de ton send 250 fun 200 100,000 o ya gba lona ara lona iyanu olohun te nse mo de ton ton taja pada tori mi de ta kankan mo o wa le ibi a ma pe mi ata omo mi titi mo fi pe pe won ko invite mi si program yi ni samco ben mo ko ti bere so mo ma bes ni gbo ni ki ma gbo nu radio mo dupe fun olohun olohun to se lati gba na ko fi mi sile ko doju ti mi mo nje mo mu emi na to den to fun yan mo dupe lowo olohun olohun to wa se nkara ni ano omo mi kan to wa omo mi ni omo okunrin lomo yen to obirin la omo mi omo kan wa ladugbo wa ma pe mi ni my second mommy o mi bi mama o ti travel out o wa pe mi pe o ni trouble ni bi mo se de lati church ah bo se so bayi mo ko lo twaju pepe ni mo gbadura mo ni ko to di ago merin mo fe ko mo pe mi pada pe problem that is solve mo wa se ogo fun olohun exactly 3:53 7:04 na mo yen pe mi pe won ti solve problem won ti wa nle mo fi ogo fun olohun yen baba mi e se o oni ti mama ko awa loko fun to ra bro mi kan oni liver problem sugbon ninu gbogbo adura ati gbogbo ororo agba ka se gbogbo olohun se nigba ton se soju yen ton o wa successful mo yen wa laye o wa laye nini a fi ogo fun olohun jije e se o a fi ogo fun yen e se o eru ma nba mi ni pe mi ti mi le daka mi gba mi mo le ma ni kankan laka ti gba mi le je 2000 naira ma ni laka ti 2000 naira pelu mo merin amo olohun se won ara o se won iyanu 200 more than that atun ja ni ku to atani seku mo tun le fun yan lo nje mo fi ogo fun olohun e ba mi ki mama e se o baba mi o happy birthday in advance e se gan god bless you sir.
2: Here is another beautiful month, another beautiful day to celebrate a servant of God. We thank God for your life, divine blessings and grace. Happy birthday to Prophet Odekunle Epaphras, Baba Ami of Comfort Life Mission International. Adupe laarin odun to koja sodun ta wa yi, opojo lo ti ro ti le ti fi awadupe ori ofe, adupe

0: tawai adura wa ni pe e o ni sese gbe isele banujo ni sele seyin are dunun le je eni dari ku si e ku rere ayeyo jobi tutu ko lodun tawai prophet odekunle epaphras baba mi o agbaladura pe iwalayo loro laye ko ni fi aye yin se e ti tesiwaju lati ma je oriso ibukun chief usher ati gbogbo usher comfort life mission international kakiri agbaye ni won ni happy birthday to prophet odekunle epaphras e ku rere ayeyo orikadu emi yo so pore loke orupe
1: nice awon eyan tin ki mi happy birthday in advance so gbogbo le ipade majemu osu september osu agbara ni only mo fi gbo emi oluwa ni so re majemu re ni igba meji ori awon to le lo ngbo leti o lawon mo fagidi jeun tele ni wa wo kan ojo kan bo lo se yi ka dara pada oda bi yan ba yi o si ewo to lele e gbo ti ya ile
2: ele baba mi e ka ro sa mo dupe lowo olohun mo dupe lowo olohun ipe yin baba mi o ipe yin pe mi o emi na jifa o be se ma se pe ka jade lo ka lo jefa ka lo kere nibi ta se se si baba mi emi na ma jefa mo ma wa ni baba mi mo lo kwini nibi ti mi se se si baba mi nta to ti bi ni igbaro owo bae bi o mi igbaro owo bae ni da jikutukutu mi fe re njogi bi mi se ri alati lori phone mi ni baba mi o mo dupe lowo olohun pe yin o bi mo se ri alati gbe 200,000 kereke lori phone mi ni baba mi mo ba ni gba mo dupe lowo olohun pe yin o ipe yin pe mi o mo dupe lowo olohun pe ma se da mi ni kekke bayi mo dupe o ese gan ni baba mi mo dupe o e da mi ki mama o dabo
1: e pa je mo lo ipade wa dori facebook ago mefa abo 6:30 laipe yi asi pade nu church bi ogo se nje ti olohun pepe yo pomo e ma gbagbe padlock yin o atomode atagba e to wa da ajusa gbogbo le ese bibeli ta fe ka loni iwe kolose ni o 1 to 4 colossians chapter 1 2 3 4 e ja to se yin in no time osu yo se se ko je pe la pari majemu titun na enikan ni yo wa je 1 and a half be ni gbogbo le eyin wo le be son re majemu oni ida mewa e bere si ri ida mewa ba mi e to yato ore abeisi ore majemu bere lana ore majemu bere lati 2000 lo soke ngba ti o ba fi don the 7 e ja gbon to lo wa ni ase e meji lo ni asan 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Sunday mewa son re majemu re son re adua mi gba Comfort Life Mission International loko and First Bank ni bank bi yin oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade eje n gbadua fun awon omo Olorun ti won bi loni irin ajo yin laye yo ya o marki wedding and marki birthday yin the fine speed from heaven loruko Jesu ko wonu ipin rawo yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary God bless you eyin wo le be send the testimony ati losu testimony e ma lo number 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you